0: ngai we ngai mutheboria mwega eh ngai witu ni ngai mutheboria mwega gatho cia mwanya muno makiria urugo itu mwani kiwa hana urugo itu samuel maina mataiga gatho cia mwanyo kajira kundu ugo witu outerin twi mutamboini urugo itu silvester david choroge kuma kundu ugo witu boston gatho cia mwanya muno muno makiria ngai witu ni mutheba uria mwega murugo itu ngugi wa mangu gatho cia mwanya muno makiria kenyatta wa mangu ni ndakuona gatho cia mwanya murugo itu siko jose ukajira we mutamboini gatho cia mwanya muno makiria murugo itu are dama ukajira we mutamboini muthuri mwega gatho cia mwanya muno muno makiria murugo itu kagotho wahadege gatho cia mwanya muno makiria murugo itu sam masa ukajira we mutamboini gatho cia mwanya daniel gishui gatho cia mwanya kimothorefti gatho cia mwanya muno makiria murugo itu wajiro emiri ukajira gatho cia mwanya murugo itu kagotho ni ndakuona samuel maina mataiga gatho cia mwanya miri wa wabogo gatho cia mwanya gukapc gatho cia mwanya muno makiria murugo itu frida gatho cia mwanya muno makiria rija mugabi gatho cia mwanya muno makiria ni twacokereria cihandite tha 11 cia rucini ni kaitukia dagika 47 ukoni gwa ukena fm rebo top gatho cia mwanya muno makiria niwe utwaranite hamwe nani muikari wa guku Nairobi na matura maria marigiceirie mutambo waku ari 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret then wasogapre www.sogapre.com oge kodo ria wothe ureka itikira ngai akorwo ari gatagatiini ka undu ria ureka ndukariganirwo tukoretwo tukirora mundu ugwitwo Jusufu na muthenya waira niturarorire maundu kana muthenya wa mande twathomire kiambiriria mirongo ina na imwe kamuhari ka mirongo itano na igiri atena nako kahi ga keri agegeta Ifiraimu akiuga atere ni tondu ngai ni atumite ngie na maciaro bururi-ini wa menyamariko ngai ni atumite ngie na maciaro bururi-ini wa menyamariko guku ni kuria Misiri kuria mundu ugwitwo Jusufu agoire moko-ini ma mutumia wa Firauni na agikio jera mathina macio mothe ahitukire nimo matumite ciugo ici akorwo agiciuga atinake ati ni tondu ngai ni atumite ngie na maciaro ni undu wa menyamaro yakwa tukoretwo tukimurika kiria giatumire kugie na uhotani muturire-ini wa mundu gwitwo Jusufu na muthenya wa ira turaiga kindu gigwitwo self control kana kugia na go control gwe control gatagatiini ka maundu maingi mundu ugwitwo Jusufu akigia na self control ni itunda ria roho mutheru ringi na ringi ni twagaga self control ni tondu wa uria tutindikitwo ni maundu haha ni guthoma turathoma tugithomithania ati gatagatiini ka maundu maria ngai aratuma ugerere kana maundu maria uragerera nigetha ugie na kirathimo hari na undu wa mwanya ugubatara gwika ti tondu nduri undu ungihota gwika ti tondu nduri undu ungihota gwika ti tondu nduri kiugo ungiikia ti tondu ndungihota gwitetera no ni ugubatara kugia na kindu gigwitwo self control ni ugubatara gwi control emotions ciaku miaririe yaku mithiire yaku na mikire yaku ya maundu haha ni twaigire ringi na ringi ni ugubatara uge thabari-ini yaku tukiuga andu aria makoragwo ma kana andu aria twanona monete kuraihu ringi na ringi ni metagwo maritwa ta hinga na ni wega muno makiria tondu maritwa mau matumaga umenye ati kana andu acio mamenye ati ti itheru undu uria mareka mari undu-ini ucio na mari thabari-ini iria yagiriire ni tondu ni makoragwo makimenya mugaru wa kugia na uge gatagatiini ka maundu maingi mutauri no ataurire undu ucio uri uhinga kiugo kiria kingihuthika muno ni mundu urenda uriact no kiugo ta uhinga uhinga kana ritwa uhinga no kio kiugo kirito muno kingihuthika kwi mundu urenda uriact hindi iria wagite kuriact hindi iria ngai akuhete roho wa kindu gigwitwo self control kana akuhete itunda ria self control hindi iria wina itunda riu mundu utanyite guguikia kara ritho kana iniuru nigetha warie kiugo warega kwaria kiugo mundu ucio ungi ataukagwo ucio gwetereire warie ataukagwo ni uhinga na uguo niguo mundu gutwo Jusufu aikarire ndenda gukuonia muturire wa umuthi uri otindaga na maundu tondu maundu maria twikaga tugatainiwa wa oro muthenya tufatie kumeka na ngai okoro ni bebe usinaga usine bebe na ngai na wigiririe maundu mothe mangigiria uhotane ni tondu hau uri tiho muico waku ni gukinyukia ngai aragukinyukithia ni ugugibatara ugithambia kawos ugie na gukiririria kindu no kiure na wi gererwo gitago kira angikorwo ni uyi na mana kihoto kindu kiu kioyo tiwe woya ona no kioyo ni mundu ungi nigetha wiigirirwo kigenyo uhumbothoni ngai witu arogutethia ni tondu ni kurabatarania uge muingi muno hindi iria turaikara miturire itu ya o muthenya ta Jusufu especially we uri kundu werui-ini we wi kundu kuritumu kuriku muno na kundu urarigwo ni ati ugwika ugubatara kugia na kindu gigwitwo self control undu wa keri ni ugubatara ku appreciate maundu maria manini ngai akuhete kiroko kia muthenya wa umuthi mundu ugwitwo Jusufu hindi iria aikirio korokoro-ini ni agiire na ku appreciate ate ti itheru handu ha ingiehia ngai ni kaba uguo ndekora thina-ini wa korokoro agicagura gukorwo ari thiini wa korokoro handu ha ehia ngai mutumi wa iratu ni kaba ungituma iratu miaka yaku miingi handu ha ume ukaie nigetha wone gia kuria ngai witu arotuteithia appreciate kiu kinini ngai akuhete ti itheru wi thina-ini ti itheru wi murimu-ini ti itheru murimu ucio ni ugutindikite muno appreciate ati ni gwakia ni wona muthenya ungi appreciate ati ni wakia ni gwakia wi na mwihoko appreciate kiu kinini ungihota kuona na maitho appreciate kindu kiu kinini na nduka expect maundu maingi appreciate tondu tunini na ndukagia na expectation ya maundu maingi ugika undu uria wothe ureka ika na ngoro imwe uteku expect maundu manene uki appreciataga tu maundu tunini ngai wa gukinyukithania ari muoyo ngai wa gukinyukithania ari na uhoti ngai wa gukinyukithania ni arona ngai wa gukinyukithania ari na tha niwe Jesu Kristo arutkana ngai akiruta mwana wake ni tondu wa thakame ituhonokagie hindi iria turi uru-ini hindi iria turi ruo-ini na thakame iyo ni ituraga muoyo ni tondu wa ithenya ria marua maitu na nikio Jesu Kristo athenirio nigetha ithue tugie na kihuruko mweri wa mugwanja tugimathia kihuruko ngai witu aratwira tu expect tondu tunini kana tu appreciate tondu tunini tu appreciate tondu tunini twetereire maundu ngai egutwikira tutekugia na expectations ngai nioe kiria tubataire ngai nioe kiria kiragubatarania ngai nioe ibataro riaku kiu wirireirie kiu urenda ngai agwikire kiu wina mwihoko ngai niegugwikira ngai niakiui ona utamwirite niakiui ni ugubatara gugiikara ukiexpectaga kana ukiappreciataga kindu kiu kinini ngai akuhete ti itheru ni kuritu appreciate kiria wina kio kinini hutithia ngima cumbi rucio niwe ukaria nyama wakirereria thiini wa witikio wakirereria na uthie na mithiire iria yagiriire gutikiaga umuthi ta uria kurakite ira no muthi umwe wakinyire Jusufu agituika prime minister gutekumakania rugendo rwake rwahanaga atia gutekumakania moritu maria agereire miaka ikumi na itatu ngai witu arotuteithia expect totally nothing tukagia na kindu ura expect no appreciate everything kinyaruo ole naruo. Appreciate. Todo no koro ne kigeranio. Gaya kwa beire. Gaya goteithie. Utofole kigeranio keu. Ni todo gaini ataidagia domaga tofora. Tua nona. Onareu ni atumete tutofore. Na ni atumete tukirerelie. Ni todo ne gai weza. Na ne gai mweho keku. Na tutofore todo ne tura appreciate kire ake nini. Gaya tohete. Maudo maria mato mire Jusufu. Ahote gotuekania. Roga edoro wake. Roa ruoro wake. Kumohe derea aikirio irima. Ne brothers yake. Ona atame kete oru. Ona atama hete irie. Ne apresietire. Maudo maria mare manini. Akiheo kigeranio. Yakura mata ohuo. Na kehetoka ate konegena, ate konuhuna, akirere irie, o agethaithaga Ngai, o are na ihoya ngoro-ini yake. Na Ngai agituma agacereke. Tiwe wathire kuga ni ndauraga iroto. Ni mundu ungi wathire akiaria ithenya-ini riake. Akiuga ni kuri mundu njui. Ungitaura kiroto kia muthamaki. Onake ndathire kwiethera opportunity kwa muthamaki. Ni mundu ungi wahuthikire. Kirereria. Appreciate kiu kinini. Uteku expect kiu kinene. Na Ngai ni ekurehe kiu kinene. Thiini wa Kristo Jesu. Ekore ungihota gweka. Usoke trust your process. Ekore ungihota gweka. Wakorwo ni thina. Ura na ure na maguru. Jusufu ekire undu uria angihota gweka. Ndakehie Ngai. Niturabatara gweka uria tubatie gweka. Tutikehie Ngai ringi na ringi. Hindi iria tukuga weke your best and trust the process. Tuonaga tari o maundu maria mega tubataraga gweka. Ni kuri maundu mangi tubataraga kwaga gweka. Mamwe mamo ni kurira mehia na maguru. Ni tondu hindi iria madiko matuiraga. Kana hindi iria madiko matuiraga. No weapon formed against us shall prosper. Weapon ingi ni ithuĩ tũkoragwo twĩkuĩire. Laziness, kwaga kũhoya. Kũgĩa na gũkomerera thĩinĩ wa wĩtĩkio. Maũndũ macio nĩ kwaga kwĩrutanĩria thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Nĩ kwaga kwĩrutanĩria thĩinĩ wa wĩtĩkio. Nĩ kwaga gũtungata Ngai hĩndĩ ĩrĩa wĩna hinya. Ĩka ũrĩa ũngĩhota wĩra-inĩ wa Ngai. Ĩka ũrĩa ũngĩhota gũtungatĩra Ngai. Ĩka ũrĩa ũngĩhota gwĩka wega. Ĩka ũrĩa ũngĩhota kũiguanĩra tha. Ĩka ũrĩa ũngĩhota ona hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na ũhoti ũcio. Ĩka ũrĩa ũngĩhota ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũtekũrora thutha, ĩka ũrĩa ũngĩhota. No weapon formed against us shall prosper. Rĩngĩ nĩ tuonaga weapon icio tarĩ thũ citũ. Thũ citũ gũtirĩ kũndũ ciũkagĩra irathimo-inĩ citũ. Thĩinĩ wa Kristo Jesu, irathimo citũ cikoragwo na Ngai. Koguo kĩrĩa kĩngĩgiria ũiyũkie kĩrathimo kĩa Ngai nĩ gũkomerera wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ kwaga kũhoya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ kwaga gũtaũka Ngai ũrĩa arenda. Nĩ kwaga gũikara ũrĩa Ngai arenda. Ũgacoka ũkaiga kwĩna weapon cirĩ mbere yaku. Weapon iria cirĩ mbere yaku nĩwe ũrona na muonere ũrĩa ũtagĩrĩire. Gũtirĩ thũ yaku ĩ weapon yaku ya ũgacĩrĩku waku. We nĩwe weapon ũrabatara gũcitaũkwo na njĩra ĩrĩa Ngai angĩgũteithia nacio. Ingĩ nĩ maheni. Maheni weigĩrĩire maheni. Maheni ũkĩigĩrĩra maheni. Magiragia kinya irathimo cia Ngai igũkinyere. Wacoka waiga no weapon formed against me shall prosper. Na we nĩwe weapon icio. Ngai witũ arogũteithia. Ngai witũ arondeithia. Do your best thĩinĩ wa wĩtĩkio. Wĩhoke Ngai na ũmwĩrĩgĩrĩre. thainie wahawetekio gwarane sia ndete thai 11 na kahetukia dagike emwe harina maundu maigeto tarekete no ni tuguthie na mbere tukimata ukago tugitongorio ni kiambiriria 41 gataga mirongo ena na imwe mirongo etano na igiri nako kahiga keri agigeta Ifiraimu akiuga atere ni tondu Ngai ni atumite ngie na maciaro bururi-ini wa mĩnyamaro yakwa twathoma maundu matatu wa mbere turahutirie muthenya wa ira turaiga self control rĩngĩ na rĩngĩ oha kanua gaku tukareact hĩndĩ ĩrĩa ũexpectĩtwo ũreact kũu nĩkuo gwĩtagwo kũhe ngoma kanya mũndũ ũgwĩtwo Jusufu arĩ na maũndũ maingĩ mũno brother ici ciake maragia ruga ĩmwe koguo ũndũ wothe angĩamerire nĩ mangĩanyitire no nĩ atuire itua rĩa gũtĩm kanua gake na mĩthiĩre yake na mĩkĩre yake ya maũndũ agĩkirĩrĩria ũguo ta kagondu gathiĩte gũthĩnjwo gatarĩ na ũhoti gatarĩ na megutha gatarĩ na hinya na gatarĩ ũndũ kangĩhota kwĩribariba geke kauge kana gete ithũre mũndũ ũgwĩtwo Jusufu nĩ tuona appreciate tũndũ tũrĩa tũnini appreciate kana ndũgeterere ndũkagĩe na expectation expect nothing but appreciate everything ĩkore ũngĩhota do your best especially thĩinĩ wako mathia Ngai hitho-inĩ mathia Ngai hitho-inĩ nĩ egũka na kwambararĩrie ũtheri-inĩ nĩ thaa 11 na ndagĩka 3 tũrogeitha ndĩna mwĩhoko tũgũcemania na ndungata ya Ngai Pastor Mike nĩ tondũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo morutani ma kĩheo na rĩtana nĩ thaa 11 na ndagĩka 3
1: Nairobi, the capital city. Tũratha makamĩtambo-inĩ ya 92.2 Gukena FM. Gaka nĩ gaitũ. Ugogekea omuthenya mĩtambo-inĩ ya Gukena FM. Thaikomishia rushine ginya thinashara
0: kukwaidia muno makiria na makiria muno kakunye togeni nietwe nawe jitago jeri wajega rushine tutowarane kinya thinashara siya rushine
1: Dwe hoko na kiri giriro
0: doka iguo kemaka vya na hinya na komereria no ginya

Asante. Mudogo ito Yusufu. Maudu mayo mothe makihanika. Mahanikaga nigetha kugie na urutani. Kinya kure ithwe muthenya wa umuthi. Ngai witu atuteithie muno makiria. Ate ndeto ciaku ti ciakwĩraga andũ othe gĩaga na gĩthimi. Yusufu nĩ ataũkĩtwo ti mbara ciothe cirũagwo. Na ũngĩkaigua mũndũ akwĩra kana ũngĩgathiĩ handũ ũheo ũtaaro mũndũ akwĩre ti mbara ciothe cirũagwo, togũo twaiguithanĩria nawe mũthenya wa ũmũthĩ, ti tondũ ndũngĩhota kũrũa, ti tondũ ndũĩ kũrũa, no ti mbara ciothe cirũagwo. Ti mbara ciothe irũagwo. Tokinya uge ũndũ gatagatĩ-inĩ ka andũ nĩgetha ũtuĩke wĩ mũgĩ. Tokinya warie mĩcemanio-inĩ ĩrĩa ũtindaga nĩgetha ũtuĩke nĩ ũrĩ points rĩngĩ na rĩngĩ, tokinya uge ũndũ. Na ndakũhe wĩira kana ngerekano ya thamaki. Thamaki yahingũra kanua ithe ĩrĩe kana yarie na ĩyo ĩngĩ, hena thũ hakuhĩ nĩ kũnyitio ĩnyitagio. Tokinya uge ũndũ, tokinya wĩ defend, tokinya uge we nĩ kũrota warota ona ndũĩ kana kũrĩ na kũndũ ũkainamĩrĩrwo, tokinya ũcokie. Aca, akorwo nĩ tũkwenda gũtobora mwaka wa 2026, tokinya uge ũndũ gatagatĩ-inĩ ka mĩario mĩingĩ. Na gũkira kũu ndũkana make ũrĩa kũrataũkwo, ũcio ti thĩna waku. Thĩna waku nĩ kũmenya atĩ ihinda rĩu ndũgũbatarĩte kuga ũndũ, ndũgũbatarĩte kwaria ona atĩa, ndũgũbatarĩte gũcokia ona atĩa ihinda-inĩ rĩu. Nĩkĩ twatua itua na twerana atĩrĩrĩ, we ũkwenda gũtobora nĩ ũkũbatara react less. Hĩndĩ ĩyo wetereirwo react, ũngĩhĩtia warie kiugo kĩmwe, ndeto ciumaga mũndũ ta gĩthũkũ. Ndeto ciumaga mũndũ nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ũkũgeria kwĩ defend kana hĩndĩ ĩyo ũkũgeria kwĩyarĩrĩria, hĩndĩ ĩyo ndũkariganĩrwo wĩ irima-inĩ na ndũrona kĩhoto gĩa gũkorwo wĩ irima-inĩ. Ndũrona ũbatiĩ gũkorwo wĩ irima-inĩ rĩu nĩkĩ? Ndũrona kĩhoto gĩa gũkorwo wĩ korokoro-inĩ, tondũ kinya mũtumia ũyũ wa mũthamaki ndũramwĩrirĩria, ndũrĩ na bata nake, ndũrĩ na wĩra wake, ona ndũngĩmwenda, ti wa mĩaka yaku, ti wa kĩrathi gĩaku, nĩ mũndũ wĩna ũtonga mũingĩ mũno. Na wee wĩ Yusufu, Ngai witũ atũteithie, nĩ tondũ Yusufu atigire kagoti gake na nathutha. Na ora na ũcoke ũmenye mũndũ ũgwĩtwo Yusufu rĩu arang'ang'ana na mũthamaki kinya ngingo no ĩrengwo. No ndarĩ na thĩna noguo, ndarĩ na thĩna wa ngingo kũrengwo. Thĩna wake nĩ ndagakinye handũ eke mũgarũ na magerio ma Ngai agwe kĩgeranio. Nĩ tondũ agwa kĩgeranio, ciĩranĩro cia Ngai cia gũtuĩka prime minister kwa mũndũ ũgwĩtwo Yusufu citiĩkinyanĩra. Ndũkaguoyohe, ndũkaigue guoya, ndũgetĩkĩre kũigua guoya nĩ tondũ wa maimĩrĩra. Reke maimĩrĩra maimĩrĩre, no maimĩrĩre wĩna Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Hakĩrĩ ũguo rĩ, mĩaka ya ng'aragu nĩ yakinyire.
no Jusufu niubaliria na kanua gake na kokahega akeri agegeta Ifuraimu akiuga atere ni tondo ngai ni atomete giena maciaro furorine wa menya mariko na yo miaka mugwanja ya fothi ku Misiri egethira na miaka mugwanja ya ngaragu ekiambiriria o ta uria Jusufu augite kware na ngaragu furorine mafurorine mothe kware na ngaragu mafurorine mothe no furori wa Misiri wothe wale na irio na riria andu a Misiri othe mabiriria kuigua ngaragure maki magikaira Firauni amahe irio na ke Firauni akimera atere thie kuri Jusufu mukamwira uria ekumwira Jusufu ahetwo wathani ni mundu gwitwo Firauni gutiri undu ngiahitukirio Jusufu atahoetwo motaro ni tondu ni ohigireire ni tondu muthamaki ni arikitie gutaukwo ti itheru haha ndina ndungata njihokeku riria ngaragu yagiire bururi-ini wothe-ri Jusufu akihingura makumbi ma irio akienderia andu a Misiri ngano ni gukorwo ngaragu yari nene muno Misiri guothe namo mabururi mothe magiuka Misiri kuria Jusufu kugura ngano kuri Jusufu tondu ngaragu iyo yari nene muno thi yothe yari nene thi yothe kwari na ngaragu itatatikaga riria Jusufu amenyire kana Jakubu amenyire ati Misiri ni kwari na ngano akira airitu ake atiri niki gitumite muikare oro haha kana akira ario ake niki gitumite muikare oro haha musuthanireirie niki giatuma musuthanirerie agithie na mbere akimera atiri ni njiguite ati Misiri kuri na ngano ikorokai kuo mugatugurire irio nigetha turie muoyo nigetha tuture muoyo tutigakue ni tondu kuri na riki na riki ni kuri maundu ma kiroho na maundu mari ma mwiri maundu ma kiroho makoragwo mari ma kiroho ma mwiri makoragwo mari ma mwiri nake ngai mumbi wa mundu mugathikania wa ciiga citu agituma tugie na umundu no akiiga gukorwo kuo gwake giikaro thiini wa ngoro citu tutingiamurania maundu maria tucemanagia namo na thi ya kiroho maundu maria turi namo ni maragiria thi citu cia kiroho na njira iria ngai angienda gutoruta nayo nao ario ikumi ario ikumi aithe na Jusufu magiikuruka magikoroka makagure irio.

0: Afana kuna moja haujaiba. Mimi sasa tore ile ingine hiyo.
1: Ah, yeah, we go.
0: Ah, na, ah. Iyo.

rĩu thaa ithatũ yatigaria ndagĩkorwo ikũmi na inyanya niĩ njĩtagwo Wambũgũ wa Mwangi nĩ hega na to hega tu nĩ hega nayo gĩkĩ nakĩo nĩ kĩmera gĩa kũigua wega gĩkĩ nĩ kĩmera gĩa kũigua fiti nĩ Wambũgũ wa Mwangi 8th of July 2026 hapo ni chanjo he video gwanete ya mũndũ ũgwĩtwo senator wa kũrĩa mwena wa Nyandarua etagwo mũndũ ũgwĩtwo Metho akiuga atĩ abunge arĩa maranyita thirikari mbaru na makanyita candidate mbaru wa kĩama kĩa UDA abunge acio othe marerĩra andũ a kũu atĩrĩrĩ na nĩkĩo ndĩrera andũ ona inyuĩ ona mũkĩrĩragĩrwo no wega ona inyuĩ mũikare mwĩranda maramerĩra atĩrĩrĩ wana mwatũnengera mũtongoria ũyũ rĩ mwana mwatũthuthĩra mũtongoria ũyũ MP ũyũ rĩ gĩthomo gũkũ gĩgũtuĩka kĩabu rĩ wana mwatũnengera rĩ mũndũ ũyũ nĩtũkũmũbundithia wĩra rĩu Metho arauga atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ na agathekerera mũno abungi acio mararia ũguo andũ arĩa marera andũ a kũu nĩmekũmonia wĩra rĩ mũndũ ũgĩtua Metho akori kĩũria akori atĩrĩrĩ na tondũ kĩaraho ararĩ o mũbunge wa kũu rĩ maragĩte kũmuonia wĩra ũcio marenda kuonia ũcio next nĩkĩ wa kerĩ arĩa marenana nĩmekuonania wĩra rĩ constituency ciao rĩ ciĩ mĩting'oe kũrĩa thĩ nĩcio the worst performing constituencies nĩguo aroiga tondũ rĩu atĩrĩrĩ na kori kĩũria warĩ tondũ we ũroko gũthomithania wĩra rĩ na constituency yaku ona tiwe ĩtongoretie rĩ ona ndĩrĩ harĩa top 10 rĩ ona ndĩrĩ top 20 rĩ ona ndĩrĩ top 30 rĩ ĩkũrĩa constituency ya magana merĩ ma kĩndũ rĩ wabundithia wĩra wabundithia ũ ningĩ na tondũ constituency ĩyo ũrarĩ na mũbunge rĩ ũcio ũrarĩ kuo ũragĩte kũmũbundithia wĩra nĩkĩ ngauga we ũguo nĩguo ciaca cia kũrĩa orokara ithathiĩ nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo senator erutanĩirie mũno by the way na ũkĩririkane mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua we ndareka campaign cia ground kũu so agĩtigĩire njamba ĩtagwo mũndũ ũgwĩtwo Metho na njamba icio ingĩ ta mũndũ ũgwĩtwo senator Karũngo wa Thagwa na arĩa angĩ nĩo mareka campaign kũu mwena wa UDA nĩ ũkĩrĩ na abunge oro aingĩ nginya constituency area ingĩ na kũndũ kũrĩa kũngĩ magĩthiĩte ona ũgĩethera mũndũ wao kura ũguo nĩguo ciaca ikoragwo ihana no ndĩraugire atĩrĩrĩ mũthenya wa ira andũ macanũke mũno andũ macanũke tondũ mũteti ena bata nawe mũthenya oro ũcio aramũikĩrie kura na nĩ tuonete ũguo nĩ twagĩrĩirwo kũmenya ũguo nona akiuma ũguo ũtagakĩmuona rĩngĩ ai ona thimũ yaku atarĩkĩoyaga ũguo ndagĩka ĩyo tiga ũkĩrĩ na wĩra nake so ũguo arenda gũkũhũthĩra na njĩra ĩho rĩ kana ũtangĩmũhũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire lakini sasa ũkue wise very wise.

0: Sunday Sana, thank you mũno makĩria rwĩmbo rwĩtagwo hĩtanomĩta thaa ithano kahĩtũkia ndagĩka 30 niĩ Wambũgũ wa Mwangi ndĩna thayũ tondũ ndĩrehoka atĩ oro nawe wĩna thayũ popote pale ulipo, yani harĩa hothe ũrĩ ũkaigua wĩna gĩkeno kĩnene mũno makĩria hĩndĩ ciothe mũno makĩria. Anyway, we ũria atĩrĩrĩ, by the way, tondũ ũmũthĩ nĩ tũkũranagia na mũndũ atĩrĩrĩ, ĩtatiga. Now, do you know, ũngĩrora wega na ndiũĩ nĩ kĩ, ndiũĩ kana nĩ ũhoro wa mĩnyaka kana nĩ ũhoro wa kĩ, Africans, airĩtu a Africa, nĩ marĩaga mũnyaka, ũkaigua mũirĩtu ũcio nĩ aikio nĩ mũthũngũ wĩ kũrĩa Germany kana Australia kana Singapore, whatever that is, ũkaigua mũirĩtu ũcio nĩ athiĩ nĩ aikio ũguo nĩ mũthũngũ na kũu. But do you know nĩ hinya mũno wĩigue mũndũrũme mũafrika aikĩtie mũthũngũ. Yes, of course, cases icio ciekuo nĩ kũrĩo makĩhikanĩtie o kũu mũndũ mũirũ akakĩikia mũthũngũ, lakini nĩ ngumu sana. Why? Nĩkĩ gĩtũmaga? Nĩ ithuĩ arũme tũtathiaga? Tondũ, by the way, ona ũngĩrora rĩrĩ, arũme aingĩ arĩa mena kũu ũguo a bũrũri wa Kenya kana Africans, ti aingĩ ũkũigua, tondũ rĩngĩ mũndũ wa USA ũkaigua nĩ ahikĩtie mũthũngũ. No, airĩtu ũmũthĩ ũyũ ũrakora airĩtu acio nĩ marahika mũno na makĩhikio nĩ athũngũ. Njĩrĩga gũthiĩ rĩrĩ, Mwĩmuto. Gwĩ kũndũ ũingĩraga na kũu thĩiniĩ mũno, kũndũ kũingĩrana thĩiniĩ mũno, by the way, niĩ ndonire mũirĩtu ena nginya mũthũngũ na kũu mahuti-inĩ na kũu macamba-inĩ biũ. Ngiuga, hĩ, we, ngairĩtu we, metũmenyaka we.
1: Gukena FM, thakaria rũcinĩ rwaku.
2: Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ.
1: Thikĩrĩria Gukena FM. Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Jitago ido wa mwaki wa matunda.
3: Matunda kuma kure Eldoret. Keiko ni kiega? Eika nasha. Tell us.
4: Keiko ni kiega?
1: Na bwana Francis.
5: We mwana ke wakabati. Itaga wira ati kambuni ni mwema na nazi. Ati ni kuthiaga na mbere ndugu cia kiwendo ngurani ati kambuni ni yero. Na te irigo.
3: Ah,
5: ati hega mno.
6: Alafu mwana zenye niko
3: ya. Gegendira ti hega rĩrĩa andũ marendana.
6: Mwana mwana arĩ kame nibuo.
3: Gutiri mundu muracindana. Nake
1: agereria mũthenya waku na mayo dinashara nginya thaa inya cia rũcinĩ. Gukena rũcinĩ, your morning kickstart. Gukena FM, rwĩmbo

0: Something inside so strong. I know I can make it. Was your Kenny Rogers na rwimbo rwitagwo Something Inside So Strong. Gerald Demon rwimbo rwitagwo How Do You Want, unataka nini? Ndagĩka nĩ ikũmi na ithathatũ ithaa-inĩ rĩa thaa inyanya cia rũcinĩ. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri wakwa ũrĩa wothe ũnyitithĩtie ũthiũ waku rĩ, ũrĩ wa bata, ũrĩ wa goro, ũrĩ wa mwanya, wĩ mwende mũno mũno makĩria. Nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku. Ngĩcokereria nĩ ngũkũnengeria ngũkũhe ndeto ĩ haha ũguo. Lakini before then, nĩna ũgwĩtwo Josh Turner, na rũu rwĩtagwo Your Man. Your Man. Josh Turner augaga atĩa hihi? Anasemaga henda gũtuĩka Your Man. Augaga mbembe ta kanyĩra mũrango no horie thitima. Nekĩra rwĩmbo ĩ, na wĩkĩra rwĩmbo rwa gũthuthĩra mbembe gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ. Kuna mahali tunaenda, na ngĩhoka atĩ nĩ ũtaũkĩirwo nĩ ũguo. Mũthenya mũgima ngoretwo ngĩciria ũhoro wa ũndũ ũyũ. Mũthenya mũgima nĩmekuga nĩ kĩbikire imana ĩno. Ndiũrĩga kũigua kĩũndũ ta gĩkĩ ũguo. Niĩ ona ndiretĩkia ũrĩa njiguaga nyambatĩria ngĩnji ndeciria ũhoro ũyũ. Hatirĩ na ihenya, na ndũkamake. To ihinda ritũ nguhĩrĩria twende kenguo niĩ kĩrĩa kĩ meciria-inĩ makwa. Gũtirĩ mũndũ ũrĩa wenda mũndũ ũrĩa niĩ ngwendete. Rĩu tũrĩ ithuĩke haha ĩ, na ndireciria ona nĩ ũrecirĩria ũrĩa ngoretwo ngĩũria mwĩ ihinda rĩrĩ rĩgakinya rĩ. Ũcio wĩtagwo Josh Turner, na ũyũ nĩwe kũinire rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo Long Black Train.
1: Rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka Gũkena FM.